0: E rere aro rangi nei ngā oia ta Māori.
1: No ngā tau o mua.
0: Tai rawa mai ki te rangi nei. Te reo irirangi motu ake o te rohe. Te reo o te Aotearoa toa.
2: Ko te pae tawhiti whāia kia tata. Ko te pae tata whakamaua kia tīna. Nau mai ki ako. He hōtaka whakākore o Māori. Whakapakari hoki i ngā.